Mabuhay at kumusta at magandang gabi po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga tagapakinig sa ating programang Filipiniana. At nandito na naman tayo sa Radyo Toim CE at 92.3 in Batters and in Orange is 94.7. And Toim CE is out there with you in the community.